0: ebe nzuzo eji emepụta ọgwụ metafentamin na Ogun State. Akpọrọ ọgwụ ọjọọ na kemikal ndị ọnụ ahịa ha karịrị njeri naira, ya bụ 480. Tupu mpịache akụkọ ụwa a nke anyị asụ a, nwanụ ka anyị laghachienu ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ wọrọ anyị isi akụkọ. A dọrọ ndị bi na Uromi aka na ntị banyere iji ekwentị eme ihe n'ụzọ na-adịghị mma. Ndị njem haji nke Edo rutere Mandia, NDLE ejidela ndị otu ọgwụ nke Naịjirịa na Mee. Ebe a ka akụkọ ụwa nke ụbọchị taa na-akụrụ ọnụ. Ndalụnụ maka ige ntị. Afa mbụ Nwada Chizaram. Ka emesịa.
1: Ndede wo yi esinku bi ojo ojo se ri ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eyi ni ile ise isaba na kula radio to kale si ilu Uromi iroyin lo nde se ti ibo yin lati enu ogbeni Bolagade Owolabi saaju e je ka gbo aran koko nu royin na ipe ti lo ba awon odo ni ilu Uromi lati yago fun asilo ero banisoro awon to lo se ise aji lati ipinle Edo ni agbo pe won ti gunle si ilu Medina. Ajo NDLE ti kede wipe awon ti rowo to awon ogbontagirigi awon to n gbe egbogi oloro lorilede Nigeria ati awon to wa tajọ se ise ipako lati orilede Mexico ni ipinle Ogun. Wani o, eje ka gbo iroyin na lekunrere. Ipe ati ikilo ti lo ba awon odo ni ilu Uromi lati yago fun asilo ero ibanisoro won nitori ailera. Ikilo iwaye nigba ti won awon oye ri wipe opolopo nlo awon ero bani soro yi ni lokulo debi wipe elomi o wa lori okada fonu ni o mate ati be lo ninu oro ti o ba oniroyin wa so ogbeni ma komo fi aidunu re papa julo laarin awon odo atawon omo ilewe nitori pe ilokulo ti won lo ero banisoro yi o n ko ba ilera won papa julo awon mi yo ma te ero banisoro won loru ni eyi ti o ni fun alanfani ati sinmi nitori opolopo wurebodo teyan ti se ni owo osan ki won sinmi tijo keji sugbon dipo be ero fonu ni won ma te ati orisirisi awon ipenija ara eyin ti o ma n waye lati atekudorogbo ero ibanisoro. O wa se kilokilo wipe ilera loro ki onikaluku won lo yago fun iwa asilo ero ibanisoro. Awon arinrin ajo lo si ile mimo lati ipinle Edo ti gunle si ilu Medina leyin igba ti won gbera ni orilede Nigeria ti a si ri gbo wipe awon ti won gbera lati ipinle Edo na je 85 ti 54 je obinrin ti 50 si je okunrin ninu won. Ajo NDLE ti rowo to awon to n gbe egbogi oloro yen awon omo orilede Nigeria kan ati awon omo orilede Mexico ni ipinle Ogun. A ri gbo pe opolopo egbogi oloro to